0: na msuba ye huwa nene hai. Akakabi, na basoma tapu nene ye huwa tia nene. Isasa ni otun oso. Mesuro, o Kristo nye, o Kristo nye. Mesuro, mesuro.
1: 95.1
0: and